0: xam xam boobu jàng du ko joxe. ilmu bi nga xam ne moom la xaaj jàng di joxe mooy alkasbi, na ngay sonn am ko. aludunii da ngay jëfe sa xam-xam am ko. dafa am benn xam-xam boo xam ne bi li la koy tax a am mooy jëfe sa xam-xam. ndax ku jëfe sa xam-xam yàlla mu ne ma xamale loo xam, waaw, ragal leen yàlla mu xamal leen. ittaqullaha wa yuallimukum, ak ragal yàlla muy jëfe ngay jëfe sa xam-xam moo lay may xam-xamu aludunii. xam-xam nga xam ne kasbi nag la moom ci téere yi lay nekk. dangay ubbi téere bi nettali ko na ko téere ba waxe, loola moom moo gën a yomb beneen xam-xam bële. xam-xam bii nag la suñu borom tabaraka taala xamal ki nga xam ne mooy qadir alayhi salaam wa allamnahu min laduna ilma. xam-xam la bu am solo. ah Moussa daal di agsi, nu yoog moom mu fay ko, ñu jàmm sante foo jógee loola tax a jóg nangam nangam leen mu wax ko tabarakallah. ko defee bañ ko waxantee ba nga xam ne noppi na nag Moussa daal di koy wax nag li ko tax a jóg. qaale lahu Moussa, Moussa ne ko hal attabi'uka, ndax sañ naa laa topp ala an tuallima ni nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub. waaw Moussa wax na ko, waaye wax na ko xam-xam bi mu bëgg. kon mu fasiru ñu ne hadihi muxaataba fiha mulaatafa wa tawaaduun min nabiillahi alkarim wa kazalika yanbaghi an yakuna al insan maa man yuridu an yatacallama minhu. waaw mu fasiru ne nañ nii Moussa waxe sëriñ bii képp ku dem ci sab sëriñ nii nga war a waxtaanee ak moom su fekkee xam-xam bëgg nga bëgg ci moom. waxtaan wu tegginu la. te it am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam, jàngal la xam-xam ba am bari. xoolal qaala lahu Moussa, Moussa daf ne ko hal attabi'uka, ndax sañ naa laa topp ala an tuallima ni ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdan te mu nekk njub. tabarakallah ku yaru la te jàngal na fii ak taalib bi nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax. qaala Qadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii, waaye lan tastatia doo am kàttanu maiya ànd ak man sabra muñ ni may dunde ni may dunde. mu naa mu ne ko mënoo koo muñ. wa kayfa tasbiru, jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi quba, musoo am xibaar bu mel noonu. loolu jaaxal na ma ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la. Qadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Moussa? wóor na ko ne ni muy dundee moom mënu ko, ndax kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa xool sëriñ bi tabarakallah kanamam leer mu am yaram, nga jàpp ne li muy añe lu neex la. buñ la waxee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi laay xaar, bu ñëwee nekk laa ko daqaar doo ca mën a añ. kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génn gun, boo di nitu adduna nga fab say bagage sol say dàll ni man du ma xaar kenn ci buntam mu toog dina la. maanaam li nga nekk gan di garam duuru ca dalay jafe. xaale innaka lan tastatia maiya sabra, ba ni ci kër sëriñ si ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw, loolu rek la ñu daal di wax daal di ñibbi si. waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege, loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën. Moussa wax na kii lim bëgg Khadir wax ko lu am solo, innaka lan tastatia maiya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi qudra, li may def ci xamoo lan la noo koy muñe, li may def ci xamoo lan la noo koy muñe. ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk, li may def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk, li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yu demee ni ko yooyu. te man lii may def tegu ma ko sama bakkan, tegu ma ko ci sama xel, tegu ma ko ci bëgg-bëgg, tegu ma ko ci natale. ah qaala Moussa ne ko dégg naa li nga wax lépp, sa tajudi nii danga ma fekk insha allah su neexee yàlla. sabiran may muñgal wala ahsi lak amra duma la moy ndigal buk duma moy sa ndigal jenen wax ngok satajidni insha allah sabira da nga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam xam da ngay muñ imam jenen kun katiman lidurr wal bukha tanal qasdan wa ta'lu aljil ya muta'allim da ngay muñ da ngay muñ muneko satajidni insha allah sabira da na muñ muneko waw wala a'fi lak amra do ma jox ndigal mukk man la dum ko def lo ma digal dana ko def lo tam talib day top ndigal serign bi day digle talib di top ndigal ah qala munako kon baxna fa in tabatni bo ma tafe fala tasal ni bul malaj am sey in ci dara hatta ukhdisa lak min dhikra ludul mal ci waxtanal fatli la ne la gis nga lama don def nangam motax mako don def Musa ne ko waw kon bala départ mok talibem bobu mom serigne bi xana dañuy yemalé fofu tafsir bi inshallah di len jox dajé suba ci waxtu ñi ci katanu suñu borom tabaraku al amin muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mako ñi deglu di len suñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi ngeen di deglu ci rajo dunya sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi inshallah xam ngeen ñi ngi won ci suratu al-kahf ñewon ba am ci juroom ben fukki aya wala juroom ñaar fukki aya fi nga xamne fi la Musa alayhi salam bi sartontek serigne bi ñi wax Khadir ndax bëgg mu jangal ko gina bi ma xamé né serigne bi di Khadir moko raw raw gogo taxna ba ulama yi né Khadir yonent la ndax li na ci mom ci yonent rek la mëna nek ndax ku dul bi yonent mëno raw bi yonent nima ko waxe won ci bindi bi wessu wax nañ ci ay wax yu am solo xayna dañ ci mësa ñew ci benn bis Musa it yonent la waye ku bëgg xam xam la taxna ba limu gisee ko raw mu taf daram topi ko motax biñu ñewé sartonté Musa ne ko dama bëgg kuma jangal mu ne ko mëno dëkk ak man Musa ne ko muñ kat la bu sabé suñu borom do ma digal dara bama may la ci digal lolé sëriñ ba ne ko nak man kon daal sartonté ak yow moy sooma topé malay yobbu sama kër ngir jangali la lu xew lu nek na nga ci tey salam yi bul ma laaj da ndax ak serigne diisu ko laaj yamuy def mu ne ko ñu dem fantalaqa hatta iza rakiba fi safina kharaqaha fantalaqa ñu dem ñom ñaar and ak talibe Musa ba di dem hatta iza rakiba ba bañu waré fi safina de ca gal ga kharaqaha mu fukk ko ñom ñaar hatta izaraki ba moy fiñu waré gal dañu fa yagg melni ko xeyoon di xaar gal yi di la romb ko arité mu lank ndax si mbubu yu gatt ndax serigne ba tabarakallah mbubu ma tax ko wona gudd tay tax ko wona set yorak kalaak ñom seen yoy ñaaré boko défé lék lék ci ñi xol ci mbubu duñu la téla rasulallah amna ñoo xamne moom bo leen di seeti da ngay sol kos cravate bu deugur keng sol dal yu ñool lu ko moy doga wa dugg ngab ak alise ci sa loxo amna ñoo xamne ñoom buñu gisee ku mel nonu moom duñu xam ndax yaay kan lañ la lay duggal rek tabarakallah defena yow am nga solo bu de nak ab serigne la bo xamne da fay solum lafa daari kalawu sol ay mbiram yoy ñaari leg leg dana xawa yag ci buntu nonu la Khadir def taxaw rek ci tefes gi gal bu ñew ñu arrêté mu lank bu len xolé rek daali fil loxom ñu nekk ci rek ba danaka ñenti waxtu ngon di bëgg jot ci ko xeyon ci 8h ben way jaar fa wala ñaari xala jaar fa yor seen gal ñu arrêté len ñom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barap sangam ñu pass bi ñaata la ñu na yeen len rek mag ñu tol ni yeen kenn di len gis di len def ci gal ba nopi di len fayu yeg len rek yalla jox len
1: Khadir ne len walen gor dadi yek Musa yek bi nga xamé ni Khadir yek na rek dema guñu lu mat ñaar fukki metam Khadir dadi jenne sim yum yoron dadi teggal gi sakkar ci denk yi di sanni ci geej gi mu yaq Musa xol li Khadir def xol bi mënu ko muñ qala Musa ne ko wayo yow gor gi le yow serigne bi le aghraqtaha ndax da ngay xotti gal gi ndax da ngay fokk gal gi li tukhriqa ngir nga bëgg labal ahlaha wa gal gi a yow dal ndegete li moy sey mbir da nga bëgg fokk gal gi bu ko defé malab nga lab ñaar ñi yobale lab ak seen mbaxay gi yow dañ la yobale rek yow ci nga tok wax jeun nga wacc laqad ji'ta def nga dal tay ji sey an mbir mo xamni imra mbir mu ñaaw la yow dal señ bi def nga lu ñaaw ben mbir nga serigne may koy bëgg jangali ne ko won lu xew bul wax gis na mu fokk gal gu dar fikut mu ne ko nak wayo yow si yow sey way bi ak sa baxay bi ngay fokk gal jambur qala serigne bi ne ko alam aqul innaka lam tastati'a ma'i sabra alam aqul qana wakhuma won fi nak amut laka ndax ay mbir alam aqul qana wakhuma won ni innaka yaw waji yow talib bi lan tastati'a muno ma'i andak man sabra muñ limay def yow moto talibé yow moto gof talibé li feek li may def yang koy waxe ni moto gof talibé qadir na wax nga deug de ndax ma la lewon ne lo wax lo def sama yondu ci nek kon nak qala qadir musa ne ko la tu'akhisni bul ma jappé bul fayantok man bima nasitu ci lima fatte man ma fatte lama la waxon suma ko fatte wuton soy fokh gal gi sama yondu ci nek waye dama fatte na nga ma jegal wala turhiqni bul ma toggu min amri ci sama mbir mi usran jafagnal bul ma gal jafagn jafagn legi dal fatte mom ken momuko yalla da def ma fatte legi na nga ma jegal te ñu dem nga jangal ma ndax sa xam xam bëgg nako xadir nako ñi dem ñu dal di wacc bañu wacce gal ga nek ci dekk mu nak di dox ñu dox tuti fam talaqa ñu dem hatta iza laqiya bañu dajje ak qulaman ab khale ben khale bu rafet aw waxa mbane ci seen wu tallu ci fukki atak juroom ñaar ba fukki atak juroom ñet taru lol tabarakalla faqata lahu qadir dali koy ray khale bu rafet qadir dali genn jassim rek dagga badda cior mu dadi daanu Musa dadi waru qala mu ne ko waw yow aqatalta nafsan ndax da ngay ray bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bi xale la beregu li bakkar rafete ni ay wajuram yaakar ko mu mel ni mu mel kay dem ci liggeyam mak mu tol new nga and ak mom fa sa jaar ci gejju batam bi mu deni bi ghayr nafsin tereyul bakkan yow de laqad ji'ta defati nga say an mbir mo xane nukura mbir mu ñepp bañ la li mom bula wa kaf bi yele fokk ñu tij la kaf def nga tay lu ñaaw qala serigne bi ne ko waw alam aqul laka xana yow wi waxuma la wonni innaka lan tastati'a ma'i sabra xana neewuma la wonni munu muñ nguru fi le muñal teel salam mi ñu wi damay depp de ha lolu dali doyal war ci Musa lol ndax mo ne won du wax gis nañuy fokk gal ga mo wax waye non na du wax mu gis nak tay lu gëna graw fokk gal moy dox ci mbedd mi bam yagg nga tass ak ben waye dag bob ba ci neeng ak serigne nga ah mu xala Musa ne ko in sa'altuka bu mala lajete an shay'in ci mbir mu mala don ba'daha ginaaw mbirum tay ni fala tusahibni bul andate man sañ nga ma depp bis mo mala lajete dal legi comme laj na la lajete la legi may ma benen occasion waye bi mo mala lajete rek na nga ma depp fay qala in sa'altuka suma la lajete an shay'in ci dara ba'daha ginaw tay ji fala tusahibni bul andate man su boba qad balaghta ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn lu wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duutula ci wax lenn tabarkàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurtu bi àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man. Kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara, ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duutula ci wax lenn tabarkàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurtu bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li xadir aqatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katifa sabiyi al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktubun fi azmi katifi kafiran la yuminu billahi abadan. xurtu bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell, dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba xadir, xadir daa di yëkkati poqutaanu xale bi gis ñu bind fi kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk. loolu la ko xurtu bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar.

wa ta'ala su ko defé lenn lu ci dess lepp lenn lu ci yalla lenn munu ci dara waaw lenn munu ci dara ak mat ak mos hein ak sindax ak yalt ak babator hein ak bar ak ngut yoy yep suñu borom tabaraku ta'ala rek mo man dara alaysa allah bikafin 'abd xana yalla du yit ab jamam nako hakay mune kon nak way khawifunaka bil ladina min dunihi mbolam ludul yalla luñ la ci waxat rek dañ lay tidlo way khawifunaka dañ lay tidlo bil ladina ci mbolam ñi nga xamni min dunihi duñ yalla dañ la ci tidlo rek waye yoyé mënul la dara dara dara dara way khawifunaka bil ladina min dunihi mbolam ludul yalla xerem ya yuni dina ak yoyu la tadurru wala tanfa munu ñoo jariñ munu ñoo lo tabarakallah adurru wan naf'u min ar-rahman laysa min al-bidan wa sudan ma mbaram tabarakallah anhu mako waxon ca beetam ya wa yuqawifunaka bil ladina min dunihi waye wa may yudlillahu ku yalla sank ba nga gëm yi gëm ne bant man na dara wala bant bi ñala boko damé du bax ci yow xur wi bo fa tax ni da ngay faatu wala li boko yano nangam wala ndox ni boko nané ni yoya waman yudillahu ku yalla sank ba nga gëm yoya fama lahu min hadin duto jibati mukk wa fama lahu min had koku duto jibati mukk da fay sank ba faw tabarakallah yalla yalla musul ci sank ba faw wa yuqawifunaka bil ladina min dunihi wa yawma yudillahu fama lahu min had ku yalla setan ba nga sank amul ken ku la meuna jibalati ndax yoy ngay xass gëm dindi ko ci sa bat bi raxas ko ci moy dañ moy jafé ba nga xamné li yalla lay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafé li yeneen li leneen li bëgg ci yow nak am ko ci dal di koy yomb lol tabarakallah te yoy nak day toutal économique ndax bu fekké dañuy fekk Allah bu ne yang ñu nak kenn duko bay ndax ko bay faak fekk am xara ñu ne ko lek du bax ci yow fekk gënal ñu ne gar gi desu ko lek fekk yi dama nek yoy yépp tabarakallah ay rabbi ak yoy te muy nek yap yu bare bay ñu di leen dundé suñ ci duggé da di indi neewal kom kom neewal li nga xamné moy walu al iqtisad tay su baba duñu jik kon way khawifunaka bil ladina min dunihi day lay xup rek bo toje nal yi da ngay faat bo reye rabbi da ngay faat bo taxane mat gi nangam lolou dañ lay xop do mo muy dillahu ku yalla sank nak bu nga gem yoyé fama lahu min hadin do to am kenn ko xamni ki dañ tegaat ci wam yi ba nga jup tabarakallah yalla mu ne kon wa muy dillahu fama lahu min had ku yalla bay ba nga sanku kenn mu nutu la jubalati te fofu modi walu rek aqila moy walu pass pass modi walu al iman so xasse am du'ful iman gor gor lul ba mu yekati ku jëm kaw waye su jëme suuf ah lola mën na am jural la lo xamne du nek lo bëgg wa may yahdi llahu fama lahu min mudil ku yalla jubalit munuto am ku la dëngal ku yalla jubal ba yoyé doto ko gëmati koka fama lahu min mudillin dutul am ko xamne ki dinako meuna deugal man arada allah sa'adatuhu fahadahu ila alhaq wa waffaqahu li suluki tariq almuhtadin falan yaqdira ahad ala idlalihi wa ko yalla jappale tek la ci yoonu njub ba nga tege ci yoonu njub nara taxe fi dunya taxe alakhirah ba yoyé nga bayilen bañ len fama lahu min mudillin kenen dut la meuna sank kenen dut la meuna andil yoyé nan la yi nangam yi fi la jaar alaysa allah bi aziz yalla mu laaj ben laaj alaysa allah bi aziz ndax yalla nekul ko xamne ko tedd la ba lu ne sañ nako def ndax yalla nekul ko tedd ba lu ne sañ nako def ku ko neex mu bal la nga na akay mu ne way nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko nexé mune la balna la waye sun tiqam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé te saña fayu bukku te ki balé ndax da suñu te fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën ludul l'islam day wax ne buñ la toñé sañu fayu da ngay balé rek motax yalla boole fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ñu muy amé solo mo upp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo

min amri rabbi mi ngi bok ci sama mbir borom mbir la mo xamne yalla jaglo wo xam ko ak ni muy toll ak fum nek ak nu mel wa ma utitum joxuñu len minale ilmi ci xam xam bu meuna dekk ruh illa qalila la dul tuti joxuñu len ci xam xam bu meuna dekk ruh illa qalila la dul tuti kon dama dama mën ta xam ruh man na xam nak yeru nek ak yeru genn lol la am ci xam xam ruh wa ma utitum minal ilmi illa qalila li nga xam dal ci xam xam ruh moy lim nek mi ngi dundu lim nekku day de fi may wax ak yow nga ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak ruh doto ma deg nga dal di yek ne yow kon sa radio ñak na ruh lutax parce que ruh bi nek al kahraba di jaar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax muy wax mom di bindi mom radio bi nga dima deg lola bu courant coupé fofu rek yow sa radio dal di faatu mo dal di ñak ba ba courant bi del suwat tabarkal naka non nga gis ni kuy wax kuy deba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rofi ko rek da la gis ni yobbu ko ci morgo ba da di koy defar fess ko yene denc lo rek lañ xam ci ro ro nek kom lo xamne jawher la bo xamne tabarkala lu jara top to la ndax sa bu jenne ci yow nga tuddu fa bu gutuna tuddu sa bu jenne ci yow nga fanan fora la lon sa bu jenne ci yow ñu laal ci sey teer fo bañum ko ko laal sa bu jenne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey lom lom ay sey jaaro yobbu la ci alla ba dilu ci keer gi togg ay ceb lek mom ruh momi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila mom ru mom nak ñaka xam giñ ko ñaka xam taxna ku dut yalla mënu teureul doom adamay orientation yu baax yi ñu mëna jaar mu defar seenu gundu tay may leen jamm tay ak ëlëk kenn mënu ko ku dut yalla ndax ku dut yalla xamoo lay ruh te ruh ci nit la nek yaram nek ci nit te ñaar yoy la ñuy boole man ko orienter te ñaar yoy bu fekke da nga bëgg orienter benn bi te mënu bu ci def loolu tax du soti bi maana yaram bu jëlé 50% ruh bu jël 50% bo doon orienter benn bi rek ngay man waye bu jël doko man motax doom adama su jangul alquran rek mok ak new ñoy yam doom adama su xamul li alquran danaka mok new yoy moy yam tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak bay may yam kenn ka nako bay mu mokoy tane tabarakallah wama utitum min al-ilmi illa qalila kon aruh bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienter motax ku soro nek di dundu soy deglu warati da ngay yek ni ngay dundé waye ku soro de sa bakkan di dundu bu ñuy warati daf lay nakari bu ñuy warati daf lay ñetti da ngay bañ warati kat di tabarakallah lutax naxte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ te dama adam bo gis ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan-nafs ñu ajaxoso ñom ñaar nek ci al-jasad li dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah yas wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ñoo xamne seen bakkan moy dundu tabarakallah dañuy fecc di banexu rek di kontan gis ñoo xamne seen ruh moy dundu motax buñu dey deglu fecc yeek ñoom seen yoy daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh suratu isra ayat 5 fuk ak juroom yalla nan wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna dani yubbu bam jeex tak bi lazi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyuna nabb yalla nena yunus bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel ni ma do ci xam dara te it xam na ci dara ndax bi ñu demé ci suratu kahfi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax talalatul qadr te waxatu inshallah bu ñu demé suratu bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala mi ne ko suma neexon limala wax yi lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne ali salatu wasalam alquran ko beug tutal fim ko tek tegu fak tan waye da koy wan mom moy kan walakin shi'na bu ñu neexon la nazhaban dan yub bi lati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la waxe lañ la kenn ci ñun moko alquran wala mokal ay ay wala sar mu jekki jekki xamutu ci dara dara lepp fatu ko lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarkal motax yoonte bi wax ne ku ci fatte ci yeen ak ay bu wax ne fatte nako da nga wax ne fatte lo nañ mako unsitul aya mu ne lolou ngay wax wala in shi'na bu ñu neexon la nadhhaban nañ yobbu bil ladhi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyuna lak nga xamne do der dess dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi

yalla mo mo dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni keneen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gañe da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñëmé daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xé mboro rek kep ko xamné ki jogu ci ni dëkk rek yalla nako nak man nga dëkk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla ñana bu len ragal jog len sa nu xi da nañ ñu sanni pour dimbalé len ndax ngeen gañé fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wéd yalla ar ru'ba tit bu joge di xex ak non bi yalla yalla neena man limulay dimbalé moy dama koy tital te ku tit du mëna xex ku tit du mëna xex waaw bima ashraku sababu bokalé bi nga xamna mo ñeul bokalé bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dama fi def bokalé day tit manam du firi tital gisu lo leg leg so de setlu bu baakha baax amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër day wax musum guddii ñu tok ci mëcëk wala bok ci mëcëk añ ba nopi naan ataaya ak aw bay duggu seen kër ñaan bay yu jam manam legi seen xel du dal loolam ab jirid wërta mel ñu jirid mu gisee su gisee lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus rek la waaw bay rek la waye nak ki tagi li koy def ci nit moy ñaka jox xol tabarak wa taala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul qida ni sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ki bima ashraku ci sababu lin den bokali billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñu wedd yalla di bokale an-naru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mu jëntelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu na ra dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dekk na ci hadith yi nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy tit gogu man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek ne len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñom ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ni rawé yalla dik ci jël ci wat ki natilit li nga xamne moy qaso bi moy qasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla day sadaqakum deugulal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deugulal na len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'l madin bi du am firi laqad sadaqakum bu fekkon da songu lu ñu tuddé mudari day am firi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am firi mais bu songé passé mom du am firi waye limi tek moy deugal wax ji yi wor dal moy yalla sadaqakumullahu wa'dahu ba nga xamé na tahsunuhum yene ngi len di ciop bi ismihi ci ndugul yalla yene nga ciop manam yene ngay fet yak dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambalé dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limen sonu def nak hatta iza fashiltum ben ngeen yon jox nak dimbali na len ben ngeen yon jox fi ngeen taxawé nak fi lay taxawé kin tansurullah yansurkum fi ngeen dimbali yalla mu dimbali len waye fi ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonen te taaj ngeen tok fi diran ngeen fi to moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak toge xol pogn pognoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñu bëgg sang li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mune ma tiyé sama loxo mu dal di yëm fofu mu dal di jox tak kon yalla wala qad sadaqakum la wa'da istahsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ban ngeen yoon ñaxé wa tanaza'tum ngeen tambali xatu fil amr ci mbir mi wa azaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun su ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya témèr ak juroom fukk ak juroom ñaar delu seeti nañu ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ci seen darsu tafsir qur'ani biñu baaxo di leen ko defal ci iza'atu dunya sawtul qalb aji mu di jot ginnaw julli gi xam ngeen ne ñoo ngi won ci suratu ali imran ñewon nañu ba ak si won ci aya temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fuk ak ben ñi ngi won

gudd gu jot rek dana am ñu gën aduna motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawmi nga jox and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gënul lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruh yamuy tiye te kenn du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu neena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de ñom ñu bayi len ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga ne kon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne lay bay yew sama ru du dem ci yaramu pap joxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delluwaat ci yow noonu la ko tabaraka taala di dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sag ro nak andil la geneen ni lañ koy defe rek fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilul ukhra noonu la koy jappe rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yoon ñu ne ko bu tey bii mooy sumu jëntal yoon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nelaw ni muy toll su jeexee lu dul nelaw lu dul nelaw yi mag ya kenn ku nekk natal nañ la say nokki ni muy toll su jeexee lu dul noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ceeb say tibi lekk say gut yi ngay naan say jéego yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga koo def dut loo ko def yaa aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febare ya xam so feburut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi nak roga mom dañ koy tiye motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci doxalen wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yuy wone lutax ñu wara taxaw ci ndigali suñu borom waye li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat képp ko jëfëndiko xalaatam de li war na tax mu ragal yalla bayyi ay téram tay jëfë ay ndigal képp ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nekk nak li du la war ndax wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-nar al kubra ku nar dem sa wara ku ne kenn mënu laa waar bu ñuy def waaraate doo ko déglu yeneen moo lay gën a saf ci waaraate suratu zumar aayu ñin fukk ak ñaar yàlla neen amittaxasu wala nit ñi dañoo jàppe min duunillahi leneen lu dul yàlla chufaaha ñu leen nar a ñaanal intervention ëllëg wala ñu leen nar a ram ëllëg te du yàlla xul nee le awalaw kaanu ndax bu fekkoone yooyee dañoo nekk laa yamlikuuna shay an muumuñu dara walaa yaaxiluna te xeluwuñu yàlla mu ne ndax kenn ci yéen nangu naa dem ci ku muumul dara amul xel ngay ñaan ci moom shufa waaw kon yàlla tabaraka taala fii mi ngi fii wax ak doomu aadama mi ngi fii wax ak nit ñi nga xam ne dañuy jël ay xayawaanaat di jël ay bant di jël ay yeneen ak leneen di ko def loo xam ne ay shufaa lañ yatlubuna minha shufaa mu ne amittaxasu min dunillahi shufaa gis nga tabarkàlla xale bi ni ci kër gi soo jëlee yar topp ko fas ko yéene dóor mboolem ñu ni ci kër gi dina leen xeeb du làqu ca papaam du làqu ca tantam du làqu ca najaayam ca maamam lay làqu ji xale yu ndaw yi xale boo ci jël yar rek ca maamam lay làqu ji ndax xam nañ ne kër gi maama fi gën a yëkkatikur mag ndax bàyyi ak yaay kër gi am na kuréel fii lif ñu koy wax maam soo seetloo gon goo dagg yar wuti ko rek mu wuti maamam moo tax ñu wax naa ni yarub maam baaxul ci gone nuu rek lay teg yàlla itam nag loolu lay bëgg ci ñun loolu lay bëgg ci ñun moo tax mu teg ci qulillahi shafaa

manam jeug ay mbokam lañ koy laaj falil walidain leg leg nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs say ay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew firina la nga lek ah deggu alquran leg leg nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xey lepp 200 francs joxe pour ñu jënd le kilo mburu falil walidain té koy jox sa baye ba sa baye fa faato na falu lool nak mom du ay lepp koy jox sa baye bo amon sa sol defi beugo dara wéru de nga ñu jox ko bu sa baye di sangoso rek ngay falu waxuma la falu tok suñu tok de dede da ngay am lo xamni dootul jeexat baye boy am di lek bu fi joge nga torox ñun la yalla rëdd affaire yi waaw yalla mu rëdd affaire yi nonu falil walidain li ngay joxe tambale ci sa papa boxolam sedd ak sayay boxolam sedd te it bul am soldu len mosal dede yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xey ñala yow ni amo 6 kan ngay am 6 ma tok fa nak ni sa xaj tek ci buntu keur ga dal ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu boko defa ndesane bu ñu yobbu bu sané rek xajju nako mbaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma dafa ni ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbokk yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne na xolam set na xaaliss bari way ko du seral xol joxe ngo moy seral xol wa ko bac sa ba jangay ko sa day reey ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa li gayib ci akhra bi la bok tante ci la bok sa baye tax ci la bok ñun ñepp ci bir lañu bok wal yatama ak jirimi ñi seen baye faatu te ma la lugu seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi leg leg nit ñew yalwan ñu yëkëti dara jox ko loolu ci la bok wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tubarkal yalla mu ne wama taf'alu lepp lu ngeen def nak min xeyl ci lu baax fa inna allaha bihi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ji ay ji tije ko ni mune ñi ma fi lim ñep kenn du len jox ñu tag say mam kon jox len du yom mo tax mu tejj ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari sax mu ci balla gu barke ji mu ci ñaani bëgg bi nda ba kew ya xamul ayna waaw ya tok jolof tok saaru mu ne mo legi lu bu ko bëgg sa bay dang ko yapp du la ko wax de jere jef rek waaw boko beugé sa bañal ñaan seen yépp doko jam miskine ak yoyit miskine ku yalla mboko sa raxé yalla yalla fay jox ni waay rek dila tagal sey maam doko ci fekk lolo tax jox ñoo ñu jafé parce que gaay lañu bëggoon buñ joxé média yi kenni ko ak passé joxé na nangam kay fa mu def ni ñaan passé mo joxon affaire ba kéro salam aleek gis nga ay ñu ko yalla tejj mbokk yi dalay wonne jox say mbokk yomul dalay breek sa bakkan dor ko def waaw ma anfaqtum wala wama taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna allaha bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bula tagge bula tagut bula waye bula waye tampi waaw dama jam tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ni ya ngay sank yu geewal la ngay joxe rek nim xewé légui kutiba alaykum fartal lin ci yeen al qitalu khare khaya wa huwa tanqah kurhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune fartal na khex waye kurhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaadul akbar jaadul na
kan waaw waxu ko di jihad jeex na deggal ko wul la kum dingen ko bañ waye jeexu dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jihad al asghar wal an ila jihad al akbar ah baax na lutax ginaaw gi mu jihada ha lutax ginaaw gi mu jihada lutax umru fouti ñew fi jihad ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda ha lolu tekki wul ni jihad jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jihad day yaq economique xam nga jihad legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mune monté wa asa khayra day an takrahu shay'an ngeen bañ tara wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw xeyna ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayra an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non li rek sharrun lakum mo yes ci yeen ngok wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna yen xamulen leg leg ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mo ne sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leg leg ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn do yabati ñepp respecté leen han americain ni yabé sadam yabé wuñ ko xumay ni bañu fabé sen avion yi di nangul sen otage avion yi sen xolo daan ci lañ ci génné bay sadam mom féké kum neex do léle rek ñëw tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julit nak anna ko yalla jappalé tabarkal ñëw na doole lol té légui ñëw doole ak toll la waaw bu doon jamono yoonte mom dañ fokk mom mu khutba américain ko mëna gayal ndu khutbam dit ay bu doon mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna qamulen yalla neena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahr al-haram ti khayakh ti wer wuñu ormal qital fihi khayakh ti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba ye fasi di das jasi di wajal xex sam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fasi te sa fa bu yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far gaay yaré ko sahaba yi da koy sakal taxañam bu genn ci ñu ñëw ni yoonte bi a rene ngeen way legui de mune wer rajab li nek di na mune rene ko de ha yahud na yahud na commencé nak nan gaay de dañuy won wer rajab da harama xex te xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay ma tontu la qul nal qitalun fihi qex ci wer rajab kabir bakar la ñu ne waaw mune namuna waya wa saddun an sabilillah galam koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakkar wa ikhraj wal masjid al haram galam koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraj yi jinn wa makka muy ñent minhu ca makk ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar inda lahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar ngeen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax den ci sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu lañ ñi def den ci sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga ne nga nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakkar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di gënë nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mëne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbar min al qatl mëne ma waxat ko
fitna mo gëna reey xex fitna mo gëna reey ray tabarakallah kon yalla limu tuddé fitna bokut ak ñun liñu tuddé fitna ba tax buñu waxé rek mu né bu leen yé fitna waaw bëgg wax ñu né bu yé fitna sétété wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yarduukum babañu len di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji istata'u suñu ko malé waaw al yahud wa nasara biñu bayyi combat bi mukk mukk mukk lu dul da ngay ne wedd yalla ni ñoom ñu dara bayyi hé loolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinukum istata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané té ci lañuy nek ba bañuy nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug 15% ay xali goor yi noon rek tubaab bi xexe ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jëm ci ñu amé ñom ñepp ñu dajé ko ne kañ fa ci may aj waye yalla neen wa may yartadi kep ko murtat genn sa diine min kum ci ye fa yamud mudde wa huwate mom bamuy de kafir mu nek yefer fa ulaika ñooñu habitat sipekuna a'maluhum seeni jef seeni jef sipekuna jef ju sipeku moy da nga charger won wuti al-akhirah bi nga dexe nga décharge doora dem Allahu akbar lolou la yalla jallu musal jaay mo ciess wallahi ab deso wala am sal ko nguru mom fess han di jaay ciess nak naka mu départ rek bunti bi ubbe ko ñaari bunti yeb te xam ngeen ab deso wo mom ama seri ni def yom muri putu putu rek seri seri fifa wallahi leesan seri gum rom rek seri yep guen ndaysan ah di defane ak ñun tele bu nakari bi waji ag ba jeex dali wacc nak woor auto bi ee ci dana war war bo xamne loolu la yalla misal tusul ci habitat amalo dina war di jëf ba dem allah xere def ci nga déclarer sa door de tarkal motax baat bi ci arab moy al hubut al hubut moy bir bu newi ci xar habata moy bu xar lekke kere kala ñaari ñom bu lekke kere yu bari seen bir def ni nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al khubut mom la yalla da koy jëfandiko lu bari habita amalu yalla jall musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika te ñooñu su boba ashabun nar ñoy wa sawara ñoy wa sawara ndax fi ñi bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way saxal ci ya ci sawara wa yalla jall musal ان الذين ني خامني امنو گمنن والذين ني خامني هاجروا گداي ناي نون لا دي وجاهدوا ني جهاد كركري في سبيل الله غير تخاول دين يالا جي اولئك ньоญ يرجون سنن ньо ياتار رحمه الله يرمان يالا

amon lay la dox ci digënté ba mu yëni bagassam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir liñ ñuy doxal doxalante seen digënté ci ne ci jakka ji di sujud kay ruku kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xam na lepp ba taxit lu way di wax naan yoonent bi malaaka la wala malaaka la war na wacce wala nangam ki nangam yalla mu ne innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yëkëti kaddu ngir defar yalla mu ne xamna ku yëkëti kaddu ngir yaq yalla mu ne xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi doon yëkëti kaddu di yaq ani yaq fay ñi doon yëkëti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñom suratu isra'i aya juroom ñin fuk ak juroom ñaar yalla neena wa may yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al-muhtadi mom rek ka jub wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fekk ñuy amati awliya ñu fete wo seen mbir ba man leen jubal min dunihi ku dul yalla ayi ji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñëk bi ñu doon tuddé xaju pass pass xaju pass pass bi muy wax nak moy al qada wal qadar muy nat ak dogal fi ñu toll ci ayi ji yalla ak njub ñu ko wër bopam wamay yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub wamay yudlil ku yalla sank falan tajid lahum awliya min dunihi waye bo delo ginaaw ci aya lañu wess won ci aya fuk ak jurom yalla ma nga fay wax manistada ku jub fa innama yahtadi li nafsi bopam la jubal waman dalle ku sanku fa innama yadullu alaiha bopam la sank so jange kon fi wama yahdillahu yalla ngi wër njub gi bopam wama yudlil yalla ngi wër sankute gi bopam waye ayef ko jurom manistada ku jub yalla ngi wër njub ga nit ka waman dalla ku deung yalla nga wër deungate la nit ka lolou nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngel di jubal ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne jubut hadith ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut la tax nga nante bi san djubut moy yow munu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako munu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salam seni wax du am ay safano te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wutek alquran ñak deg alquran lay tekki waye du bukhari mo wirul bukhari dafa wir muslim wir ñaari ter yi gëna wir ci l'islam qabla alquran alkarim la kon so ci fekk ak di tebbi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wama yudlil ak waman dalla ñak deg yoyu moy tax alquran araf bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim yoyu yep da fa am ci alquran su fekke nak yow sam xel deg ko ngani li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate yalla mandu tem moy wax tax mune ku sanku moko sank ku jubal moko jubal lolu moy mandu tem tax so amé sa dom yo xamné dañuy jang ñu ñaan la nuñu jënde kayé nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci almet tal dëkk bi ka ci def jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñepp doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax te mako may timir suma ko xagnon timir du tal deug du waye may gi ko may timir mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom te du njumte ci mom te du ton ci mom ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala te yoyu muy wax tax na ba yunus bi alayhi salam wax na ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba musa ak adama ño ci doon xëccio kenn ku ne wax sa morom wala bok Musa nan Adama ya ñu genné aljanna fa hadithu ba jexé moy Musa Adama gagné ko lolé it soko déggul da nga daldi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala wax yoy ci hadith yi lako Bukhari wax wala nako Muslim wax du nonu waye al qada wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha Allah subhanahu wa ta'ala ci risalatu shaqalaini biñu uddu won di wax ci li Isra'i umb danañ ci mësa ñew ci katunu suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa may yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi ko ko rek ko jub motax ñu nan ko ihdinas siratal mustaqim
ومن يضلل